Si fu ma lì na tia ma ma tatu tai mi le o se fu un male fani minute o te ai nei le se fu un male lua ta tono na o tatu ai nei vai ai o ana nafi o ana nafi o le aso sa o lo no vinga o ka o kali cheli filan lan wai o ta mo fta a pe sa o pe le ai a ia o le na ia ni si fu i wale ia ai mai se ha ai no to cheli fu na ma nei ia ai o umai ile fu le ma o ta o a tamam tina ya fai now fa funga maili mamalu si tatu o tinu tamam tina ma tutua ya fa fetai lava mo apopo inga ya mo fo ileo o tapua inga wai li mo fai ya mamana tili tapua inga tamam tina ma tutua fai nga lotu lea fiafi ya tapua ya uma ya ya alo mfa nao ya ae maise ele ngata inei ni ya tunu ya si tatu o tunu po isamu ele ngata tina ya sunga po ifa fe ngainga mo la to falitua ia po se lupe fa lele u mal tato tunu o lo fa pina o na au ma wai ya tunu a ese ese fo ne le la langi ia o le nga luenga fi ta na ya tato lupe fa lele tol pulo a iso se fata fa ta langa a ia ai mai se fo ia o tato ma tua ia ma tina ma tutua ia o uso tua ngane o fa na witi o lo fa pina na I ona yai pe to tonu mauta ngase ngase lem fain fangalo ina o tau tari tonu o lo fa pina ia ona o tau mafuta mai le ngata po to tonu mauta ngase ngase o to tonu ainga fale o no fuanga ta ngata matutua ai mai se fo to tonu o to ese a ia ole na ole soi fuanga lava nei a ia pe a tala to ina muna fain mai to ina fo si ma to wa pa po so fa mai o kisa life is too short of a wood ya ele lo kisa u puna termina a o la pi to a valu ta ta usanga a kwa si o wo ki a ko si mi ya la to ina wa pa le po so life is too short a o le ala le mea o lo e a fo ile o fa manu o le ai lo un fini ngalo a ya ava ai mai tanga tai lea o lea wa el watu wa e tolu tolu atu tu sa pele o e lea na ai va gei lua ke o kwa malini loi mata awa o le mea la ia la sa taun fai mai ia o e faa maulalo a a lea wa e al watu wa maulalo a ia le na o le fe faa ma ngalo a ia ia po ai fo ia ei wali sinai faa mea ale kau kala shola kala kisa ai ai al mele a yoi ai ai tai mia a fai fo i wo o fai ya tu si tala vo e fa manu ali ai se fina ngalo ia fa malulu watu a ma nei ai fa pe mai ia ta fi tau i lai via a ale la la ka kau sa a sa vai su a wa ai longa o te fai ya sina mo o to u mai e fa fonga mai o le vai su a la le ke le ia malau a wa ka mingi ole season a ole afo ile ole kama o malaudi a ole mallet ole angai a ia le nalo ye na ai folo le a fo ina e tumuni malala e ese la vale manongi ole papa kiu ese le malala a ali vala ye popo vo ira le a la pia la wo ngai i inala ia fale falinga e ma fa atau i malala kongula ka ma ete ilo ale ya o oila le fo ile masani a oile le lo fa ia e ku sala le kolo lungoli el papakiu ia a mai si fo va hen wen na a oile ma to oka e la monda la valentina ma le tama le manongi a oka ke fiwe e fiu wanga le nana le manongi a mai sala le ale le vai shula le e fo ile le tunu lungol malala a ioi ia le va hen na a e fa pitoa tu nei musika ia mona i tatu

0: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en su radio 4. Buenos días.
1: Still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tadus kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dala sa Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligayang pakikinig!

0: pipiliin ng ilang araw mula ng ilang mga motorista na mag-commute sa halip na gamitin ang kanilang sasakyan dahil halos dumoble na ang halaga ng pagpapa-full tank nila. Hindi lamang mga motorista ang maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis, kung saan napagtado rin pati ang transportasyon ng mga gulay sa ilang malaking palengke sa Metro Manila. Dahilan upang mapilitan silang magdagdag sa presyo ng kanilang mga paninda upang mabawi ang dagdag gastos. Bagamat sinabi ng Department of Trade and Industry na hindi pa inaasahang tataas agad ang presyo ng mga pangunahing bilin dahil wala pa raw na ma-manufacturer na maghahain ng price adjustment para sa mga pangunahing produkto. Inaanunsyo ng Department of Energy ang opisyal na fuel price adjustment sa mga susunod na araw habang manatiling nasa ilalim ng State of National Emergency ang bansa.
1: I remember when I was heading to work, and I think this was last week when they announced that they were at war again. Sabi ng guy na pumasok sa elevator, "Oh, that's it. After today, I have to go home. I have to fill up my car with petrol."
2: Hindi pa naman tumataas.
1: I know, but you know how people react immediately.
2: Pero and, I mean, I've nakapagpaano ako, napag full tank ako na $2. I think right now it's $1.75.
1: Ay, parang kahapon it was one. I saw somewhere yesterday, somewhere out there, out where dreams,
2: out where fuel is.
1: 1.57.
2: Ay, saan to? Makapila.
1: Nina. Malapit sa amin. Nina. In corner ng...
2: Dito sa...
1: Wulngapa.
0: I think there's an app you can download.
2: Mm. Ah, mobile. Okay.
0: There's an app you can download.
2: To see. Okay. Yeah,
0: it checks out yung mapresyo ng langis at tubig.
2: Pero, you know what? Here's, dito sa Brisbane, 50 cents ang public transportation. Kaya ko yan binanggit dahil ang aking train station, Hope Island, is now open.
1: Wow. Congratulations!
2: Yes!
1: So,
2: napansin
1: wait
2: ko kanina.
1: So, where
2: so,
1: is the route?
2: So, Binley, Ormo, Pimpama, Coomera, Hope Island, Helens Vale.
1: Lovely.
0: So it's going to take longer to go to Gold Coast because may extra
2: yes,
0: stop.
2: Pero shorter na lang sa akin to going
1: ba sila,
2: to ano.
1: Baka malay mo magano sila magawa sila ng ang tawag doon?
0: Express.
2: Well, that is express already from Binley. So everything in between Binley and Altandi, iba bypass niya. Pero pag hit niya ng Ormo, may mga stops na Ormo, Pimpama, Hope Island.
0: Alam mo, kailangan tayo natin dito Coomera. Board the train from Sydney. From
2: I
0: Brisbane
2: totally
0: to Sydney.
2: Agree with you. Sayang, hindi ba nila naisip yan?
1: No, but the problem also there is, aside from the actual construction cost, you have to also have a population that will, you know, cover the cost eventually. And our population is just, I don't know, for me it's just too small. Anyway, parang ano, ang opinion ko lang yun. Don't be so sad.
2: We're not going to have a bullet train, ganon.
1: Well, can you imagine the cost of a bullet train and the tracks you have to...
0: I don't care. I just want bullet train.
2: I want a bullet train.
1: Okay. On that note, ano pa ang mga balita natin sa Pilipinas?
2: People's Indignation Rally, kinasa sa Liwasang Bonifacio, mabigat na daloy ng trapiko na itala.
1: Oh,
2: nagsagawa ng Indignation Rally ang grupo ng pangunguna ng United People Initiative sa Liwasang Bonifacio sa Manila ngayong kahapon. Bit-bit ang mga placard at streamer na naglalaman ng kanilang pagtugligsa na sa umano'y katiwalian at iba pang issue na kanilang iniugnay sa kasalukuyang administrasyon. Kasabay ang sinasagawang protesta ang dagsa ng mga commuter noong Linggo ng hapon dahilan upang magsiksikan ang mga pasahero sa mga pangunahing lansangan malapit sa Liwasang Bonifacio habang naghihintay ang mga masasakyan. Bagyang isinala ng Quezon Bridge patungo sa lugar ng rally kahit ipinatupad ng mga otoridad ang rerouting para sa mga motorista. Naglagay rin ng razor wire barricades ang mga otoridad sa kahabaan ng Recto Avenue at Mendiola Street bilang bahagi ng seguridad sa lugar. Dahil sa road closures at traffic rerouting, nakaranas ng katamtaman hanggang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang pangunahing lansangan sa Manila, kabilang na ang Nagtahan Bridge. Dakong alas 9 ng gabi nitong linggo, natapos

0: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
1: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. And of course, we'll continue with our news.
2: Tuloy po natin. Patuloy ang investigasyon ng ginagawang ng Philippine National Police kaugnay sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Mima Alicia Lepata habang sinusuri ng mga otoridad ang iba pang posibleng motibo sa likod ng krimen. Ayon sa PNP spokesperson, Colonel Alan Ray Co, tiningnan ng mga investigador ang iba't ibang aspeto sa pamumuhay ni Lepata, kabilang ng pagiging content creator, mga ginagawang aktibidad, political leanings, negosyo at maski pribadong buhay nito. Sinabi rin ni Co na walang isasantabing posibilidad ang mga otoridad sa paghahanap ng motibo sa insidente. Si Lepata bilang isang content creator na nakilala sa kanyang mga komentaryo tungkol sa politika at mga isyong panlipunan. Napatay siya matapos pagbabarili ng mga suspect na sakay ng motorsiklo sa labas ng kanyang bahay sa Barangay 171, Caloocan City, madaling araw ng July 17. Kaugnay nito, bumuo ang Northern Police District ng Special Investigation Task Group, MIMA, upang pangunahan ang investigasyon sa kaso. Tumagi naman si Co na magbigay ng karagdagang detalye hinggil sa progreso ng mga investigasyon upang hindi makompromiso ang isinasagawang pagtugis sa mga suspect. Batay sa paunang ulat ng pulisya, kararating lamang ni Lepata at kanyang partner sa kanyang tahanan sakay ng kotse nang lapitan sila ng dalawang hindi pa nakikilalang armadong lalaki. Binaril si Lepata ng malapitan habang pababa siya ng sasakyan. Idineklarang dead on arrival si Lepata habang sugatan naman ang kanyang partner. Sa kanyang mga social media platform, kilala si Mima Alicia bilang taga-suporta ng Administrasyong Marcos at kritiko ng Vice President Sara Duterte.
1: Ayun, what's this update? No, the senators have not made a final decision to require the Vice President's assets disclosure or related records. Mm-hmm. Mar, what else do we have?
3: Cabinet Secretary Abalos, kinundan na ang racist na paglalarawan sa mga Pilipino ng China Daily. Mariing kinundan na ni Cabinet Secretary Benher Abalos Jr. ang inilathalang AI-generated videos at editorial cartoons ng China Daily na umano'y naglalarawan sa mga Pilipino sa racist, mapanlait, at dehumanizing na paraan. Ayon kay Abalos, nakikisa siya sa Department of Foreign Affairs sa pagtirigsa sa naturang publikasyon na anya ay tahasang yumiyurak sa dignidad at pagkatao ng mga Pilipino. Iginiit niya na walang puwang ang racist at paghamak sa anumang mamamayan o bansa sa isang responsible at sibilisadong lipunan. Anya, nagsisimula ang tunay na paggalang sa pagitan ng mga bansa at sa pagkilala at paggalang sa dignidad at pagkatao ng bawat isa. Binigyang diin din ni Abalos na karapat-dapat ang bawat Pilipino ay tratuhin ng may respeto at dignidad. Anya, patuloy na makikisa ang pamahalaan sa DFA sa pagtutol sa naturang mga publikasyon at sa pagtanggal sa at pagtatanggol sa dangal, karapatan at pagkakakilanlan ng sambayanang ng Pilipino.
2: Isko, mahihirapan si Alex Ayala magtayo ng bandila.
1: I know, right?
2: Siya na lang nagkakarga.
1: Ayun. What else do we have?
2: Hiniwak ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga kabataang Pilipino na maging tagapagtanggol ng katotohanan at maging katuwang sa pagprotekta ng sovereign rights sa bansa ng West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, hindi lamang nakadepende ang kakayahan ng bansa sa labanan ng mga panlabas na banta sa lakas ng militar, kundi maging sa kamalayan at panindigan ng publiko. Kaugnay nito, hinikayat niya ang mga kabataan na maging kinabukasan ng organisasyon, pambansang ekonomiya at future public leaders. Bukod dito, ininganyo din ng kalihim ng ang mga kabataan na tumulong na maitaas pa ang kamalayanan sa publiko ng mga isyu sa pambansang seguridad at labanan ng mga maling impormasyon sa pamamagitan ng makabuluhang talakayan at nakaangkla sa facts at international law. Ginawang Secretary Teodoro pahayag na idinao sa Ilocano Dialogue on West Philippine Sea sa Batac City, Ilocos Norte na nakatuon sa pagpapalakas ng pag-unawa ng publiko sa issue ng WPS at kahalagahan ng national resilience. To add to that, you know, you can Google how the Benham Rice was won.
1: Yep.
2: At it was a really good writing ng chronicles ng how it kung paano siya inilaban sa UNCLOS. It was really good. It's not about West Philippine Sea, but the process that how they did it.
1: Yep.
2: Was really clearly explained, and we won that in the International Trial Court.
1: There you go.
2: Did you read that?
1: I remember
2: the Benham Rice was.
1: I remember that, and I remember because the Benham Rice. How long ago was that decision made? That was
2: a long time ago. Pinoy pa. And your friend Meher Lagmay was involved in it because you know they had to measure.
1: The territorial boundaries.
2: There were maritime lawyers involved, and then we also had nagpahiram sa atin mga survey na barko na friends natin from New Zealand, and para i-survey yung area na yon. And then what they discovered that meron pang extra economic zone when they surveyed that.
1: Ayun.
2: That was so good.
1: That's Benham Rice in the Process of International Waters 101.
2: Yes, anyway. That was it. Yes.
1: No, that's good, good, good. And Mar, what is this about Beanie?
3: Naku, ang Beanie ha, muling pinatinayan ng Beanie ang kanilang tagumpay sa industriya ng musika matapos mag-uwi ng apat na parangal sa Jupiter Music Awards 2026. Kinilala ang Beanie bilang Female Group of the Year at most influential Southeast Asian artist female sa Naturang Award Show. Hindi lang grupo ang pinangaralan dahil nakuha rin ng kanilang extended play or EP na Signals ang Album of the Year Award. Samantalang kanilang kanta na Blush ay bahagi ng parehong album ang tinanghal na Song of the Year. Ibinahagi ng kanilang management ang pagbati sa grupo, sinabing ang talento, pagsisikap at dedikasyon ng Beanie ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyong-milyong tagahanga at tumutulong sa pagpapalawak ng musikang Pilipino sa buong mundo. Binuo noong 2024 ang Jupiter Music Awards. Binuo noong 2024 ang Jupiter Music Awards ay isang parangal na kumikilala sa mga sikat na music artists at kanilang mga obra sa rehiyon. Matapos ang matagumpay na pagtatapos ng kanilang Signals Tour sa Cebu, naghahanda naman ang Beanie para sa North American leg ng kanilang concert tour na magsisimula sa Agosto.
1: Wow, that's lovely, North American. And on that note, mag-North Pole tayo sa ating mga patastas. At saka lang kanta.
4: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
6: Station sponsor.

0: 4EB FM, the voice of many languages, the multicultural message in Southeast Queensland.
1: Patuloy po tayo nandito. We're in our last few minutes.
2: Okay, ang last three reports natin ay magkasunod-sunod na lindol sa Latin, sa South America. Unahin natin sa Peru. Hindi bababa sa 6 na kataong nasawi habang mahigit na 30 naman ang nasugatan matapos tumama ang 2 lindol sa isang bulubunduking bahagi ng Peru noong July 19. Ayon sa National Seismological Center ng Peru, na itala ang magnitude 5.1 at magnitude 3.7 na lindol sa lalawigan ng Chupaca sa Union Region, humigit kumulang 300 kilometers sa silangan ng kabisera ng Lima, Peru. Sinabi ng ahensya, ang unang lindol ay naitala sa ilalim ng 24 kilometers habang ang ikalawang lindol ay nasa 18 kilometers ang lalim. Nauna mang inuulat ng European Mediterranean Seismological Center na may lakas na magnitude 5.6 ang unang pagyanig. Pangalawa, Venezuela twin quake, kumitil ng higit na 5,000 na katao. Medyo malaki ang dami nito. Halos isang buwan na mula tumamang pagkasunod ng malalakas na lindol ng Venezuela, lumagpas na 5,000 na kataong nasawi habang inanunsyo na ang mga opisyal sa daan-daang milyong dolyar na International Monetary Fund na nalikom para sa konstruksyon ng mga napinsalang imprastruktura. Ito na ang sunod, magnitude 7.4 na lindol ni Yanig ang Mexico. Niyanig ang magnitude 7.4 na lindol ang baybayin ng estado ng Chiapas. Kaya sa Mexico dahil ng paglabas ng tsunami warning ang mga otoridad at maramdaman ng pagyanig sa Guatemala at El Salvador.
1: Grabe, no?
3: Anyway, what's on that note, what's the plate? South American plate.
2: South American plate sa ilalim na.
1: Okay.
2: So mayroong activity.
1: And on that note, huwag niyo kalimutan ang Filipino Life mamayang, Filipino Life, ang Jeepney with Goto and Tokwa. Okay, hanggang sa susunod na linggo. Maraming pong salamat.

Ko e tau raki hiwa ka kala o e tau pol kalama ko ia o e poni o ku atu e maki mou tol hono katoa pe o ku mou kau mai o whanongoa e tau pol kalama pe foki ki aki mou tolu koko mou a whairei hui keni tau te fito ki he ke ngahi tangata ne nau kau whahoko pe mo katoa iho nau ngahi aho ko na ua ua o ki he ngahi ke ngahi tau lahi hange ko ia ko sionta keifanga ai ana e whahoko a hono katoa ngai a hono tau te au I he tōna ki o e wike kōsi pe whaka ki mōtol ko tōpe whanau mai ki tau pol kalama pe a ka pau hoko ho awhare I e wikeni o whake ke maua awhare I whewhia pe a mō hou tāpua ki whoki.

0: visa tonga ko vai fa nuatu pola
1: na e kuna helia hona old boys ai fofua fe au hi ki he sila moi pane pa ngai tolu wafe o na vei pa moi marist up for all ko e ko ngai ni fa tafi fi ai ka wako tutu ko ni hona mo saine ha ai na ka tonga e I he wiki ko o si ne tal tal le he marist ni hona old boys ki he malai va inga o e kolisi up for all I he kamata ko ia ai va inga ko e aho fuka fi fi ai ni ki he ka wako tutu ko ia ko malunga li hona I he ikuna ko ia li hona old boys ai fofua fe au hi ni. Nei ka mata pe ai fo mamahi he liahona old boys I he uraki I kuata o e vainga o a uki he mālolo o ku keitake te mi a ahi ko I hongo fulu ki he noa. Na e fuake I peki he liahona old boys ai sina o e fe auhi whakataha moi pale pa anga e tolu wafe ka e fuake ki he maris te pale pa anga e wafe. Kei ke hene fwa malo I ai behe tokon pali steni e kautaha kututuko liaho na Steven Tvehoko ai va inga fwa holo mamata me he ongo timi mo I tala monu ki he ngahi fe auhi o ku hanganaki mai me he kaha o.
2: Ko e tāna katupe ni ke he tau ngahi ngongo ko I a meitonga ai a ko e tohi e ni ki he e tita I he mahino ko I a e prose ki ko e ni ke fatu I he whakakaukau ma alunga pe a musio loloa pe a nepehea I he minister o kufipaki a hotau tala a whafonua pe a moe ngā weni ko e uhi ko e tau ofa ki he mata o e tau whangakui pe a moe mātua ne toki pa maala ala e whane a e taha ko I a o ngahi ki e ngahi press end a e press a pureanga ko pe ko faingo a pureanga o mahino o ku ikai ko uhinga ia ke ave au pito ai kau vai vai ki ai o hange ko ia o ku fai e ngai whanua mori ka o ku iai ai ngai whamiri o ku ngā ue loua ai o mātua pe ako ai whanau ka ri aki toko taha ai vai vai I api ko e uhinga te fito ia ai whareni a whare koe ni a te ke malawa o drop ki ai po tuku ki ai a ho vai vai ka ke alu ke ngahi whiohi anga pe ko ngahi whakataha anga pe a ke toki ke nau tauhi ai pe te ke toki nau lava rewa e nau tolo whai ngahi ngā ue ko ia ko hono whakamea kai pe a mo e ngahi whima ke heke he pe whaka aho ka e oua rewa kuo ke toki foki mai o whakafoki ho vai vai ki api. Ko noa e whatupu mo uilelei ki a te nau tolu he nau whatataha hifo ki ai he oku I ai ai whahinga le volo o e mahino te nau whetau tau laki ai whakatou leke leka pe a te nau fie fia ange ai. Ko hono tolu lewa te nau toki wakai ai ki a kau vai vai oku mahino e ikai pe oku ikai pe ke iai si ano tauhi ona ke nau toki whai hasio pe a mova kai ki he ni ihi pe he kuo whele ai kau tau leka pe a oku toki mau atu pe ki ho nau taki taha api kuo wholoa e nau malo lo. Kaweni I he ngāwe lelei ai minister pe a neongo ne osi fofoai ai whakakau kauni I he wanoa tahaono ka koe toa mo oni ai tama o kune whenga ke hoko ai misi koe ni. Na e whakailonga I he hono whakaola e he tama pere niska launi a tupou toa ulka lala ai fuafua tutu uni ngā ue whakafonua a tonga ma ai kau foki ki api pia mohono palani ngā ue ua noa ua ono ki he ua noa tau noa. Aia koe tonga National Reintegration Policy and its Strategic Plan of Action 2026 to 2030.